0: Congo, no man, asante sana. Tacha femelo.
1: Tacha femelo.
0: Yes.
1: Yamune zila.
0: Bye bye, yet yamune nye.
1: Ami jonge kai ne kuma ne ilo idio meje na bamba na.
0: Amu na lamba bamba ne meje.
1: Bamba oli bamba na madi ne ali ne gore ne kete ga zila zila.
0: Kile kete ga?
1: Kete ga gora ne.
0: Aya gora kongo ino.
1: Nenge brigadi tapi.
0: La bata na charwa.
1: Ata one bamba kanyo garu jana. Ato biyang agyo sa te bamba ni ni. Amana wa vizi moje. Abraham duru.
0: Thank you, Tacha Femelo. Yes.
2: Mutu mmoja nika kwal solite nebo 70,000 agogo agi yoki 0711 goleti 463 agi yoki 70,000 kima ibiga langu tunataka watu watano choro nok 5 cheto mgai kwalisye ene donyo acha agokwe no yani yane kima chechoro nongmu cheto mgai kwalisye ene sokoni omi iten anamomi munapatikana hama ama ampatikani kabisa kima chichoro nok 5 ngoro nye star 448 hasha tugata number 1 so light nebo 70,000 ngotinge niletoa mga yalisi na msingi tuko pamoja ngakari kamili kaseba ngotinge niletoa mga yalisi ibesio enso koni toa mga inyoru na basi nebo yalisi ene ndonyo ni inameba kisimwe Iganye ne, amache chile star 2, star 448 hasha. Agi wetu geta number 1. Amache chile star 448 hasha agi wetu geta number 1. Ngo tinge nile tomga yalizye yen soko ni besyo. Tomga yegu successful ba. Kima ibi muti mamita. Pick 5. Pick 1, 2, 3, 4, 5 chumami. Star 448 hash to get number 1 kere amache gewe kene ndego sik tutenje mitenta inyo nyoru kuga yalise kabisa star 448 hash itile kite star 448 agitil hash agiwe to get number 1 so la ise kebo 70,000 enje tugul so la ya 70,000 enje weta getugul kero ta inge nile itinye 30 shillings amune the highest amount yani pe ngotkoega le zaidi kusiri in Kere, oh, mawiru wan pop-up message nebo mpesa. Kali anera performing request, unknown error.

0: Yes, tienda na kararan kabisa, tienda na umcha, tienda na otone ba Benston Lagat, na kakwa ya tuite tu, tiet kole atyenjini Jehova, mugi kwa ibe uni negim, ne ki kutare taongo takinya atinye kamang na tali, tinye kine mwajini Jehova, ingap kora ile jini Jehova gongoi, amurif set na igu ribin, ingin ili maraisi is ngalejo. Jang, gabi wengu na wakuti nokte ke, bile jike, gita kone sabarini yo. Ani windip kwa ui sabeti bile. Iroga iti otake ata kubane. Unni ekit korosinan ngalek lagini. Mie Jehova mu babagakta chi. Yani inye ni muje bagakte Jehova lagini Jehova ma bagakte. Gale jita koro. Kasare ni ungu itukula lehimi inkata jine ita tute ta nyunis ko beti jengang kore noton ba si mete nang kore noton ba konferensi ke ngalal tuai. Agi mawaile jo ko une weekend ni ngungi ing ta tute noton ba katuru ta galasunete. Atyo kore inyur barendo de bai makilan jine gararan pik sumo gitio. Nema gisi rekot ko. Angkut ko mite obi o gangwa suka punci betu tabe obi. Sega fit ko jorwara inda beke jang. Yes, so noto na gaza me ale. Oye. Aya, aya, kasare niyo. Ame je in ya tukul kasare niyo. Ame je suka beta ko na parai mu je ngangore noto ke in ije ngangore et noto ke nepo Facebook ze kel serem. Ezekiel Salem kore noto ke nepo Facebook asuka bit kora. Ake ngalal ji ne engi bagi enge. So ame je gisum ga tu tika ngo giti goti tindai ngolio ake tukul. Nego se ile taki mua ya ni taki barasta ame je gas ngolio ndo ni asuka biti nye ju tu ke bak te tu tit mati ibut nga tu tik. Yes, nata ka usikili sehi. Yes, mara itindai ka barasta et ku mati ju tu ni engte tu tit ne baka toru re taka galasun. Lagi ni ame je gisum ni. Ame je ya bit kas ngolio ndo niyo.
1: Bye bye, get this set up touch fem cobaraste un inyegasta in denyan kule eninguni koimuchi baraste gabarasta tamutia en get this set up touch fem en alien meeting wanya nebo siling taman en ngaliot agenge nitan ko fanelela koimuchi yago gabarasta ngun en uitukulele meeting kunyo WhatsApp number nebo 0745 824 965 0745 824 965 Anani Rutechi, Office Sekyoga, Timitan Bomet Town, Litain Ag Kericho Town. Entebu Tagatugul Ibirwe Simueta, and 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up Kalenjin, Komitan Agobonye, and Kasarta Agatugul.
2: Touch FM. To get up college
0: pass kajoba.

tiongani sangem kwa ichil ki tiongani star 274 ashem age til ticket ni meet number 7 kerekan gitle na tai anani sekini ina ile mamite chi nika go tembean ag ticket number 7 inyende ti seki anani til na tai kwa ge chill git yongani star 274 ashem age til ticket no tag nengunga tem agun kam wa unai siri wewe kam wa un siri anya ngam wa unai siri kaso Kut ko mite ki nagi ko tare ne rabisha ki naga pisa ne. Kut ko mite ki nagi ko tare ne rabisha ki ne.

0: Kenya Tataji family. Good evening.
1: What's
0: up? Yeah, what's up? Hey, Amit, what's up? Amune ulamba siyo mosagayo.
1: Aibai kabisa.
0: Asante sana. Keep it locked at Taj FM. Hello.
1: Ara kore ngo.
0: Hey.
1: Ume te dingo.
0: Ye?
1: Ngo ni saka ate.
0: Au yo aba nini ane?
1: Eh ma ngo ke ri pako ka se ti ta mu ke lo ke ni kara ara de viri ro ka ara de ku ngo ni kara ara ne ne.
0: Koi confused there ye jita mu ke nyu ngele ko ke ri chepchu minde tene ba ene le ba town ne.
1: Kole
0: woye kisab cha bichu. Koko busy na mjini ya Taj FM.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello Taj FM.
0: Yes ya mune.
2: Acha ba ya mune ni.
0: Ah bye bye kabisa ngono.
2: Aburu ne lo le bile bure ti sab county le le tei lu.
0: Oh unaomba Kericho county.
2: Kericho county ko kami kaka sana kai kaka sana le tei ne.
0: Aha.
2: Wako maa ka sasa ata tungu niyo
0: alengo ziri na alengo gewe imanda kidogo en radio
2: ee kwa mine oribe na kaya atine tora tarmi kaka la kase ni na kase ni kumbake kase lika liani
0: ehe
2: mawa chua mewa se kawa yin kawa yin kawa vio siara
0: ngwa nao ninye gele nga basa angabe
2: babasa kakwisi kasa si itali le vitanga sa ni sa ata tungu niyo sa ata tungu niyo
0: Aya, si chicken si tebe no lomba office. Guess it in office?
2: What's it in office?
0: Safi, utaulizia kesho.
2: Yes,
0: Yes, kuhuni kinyama cheke resume nina vizuri sana suko sikigebi kechangwa liso ako smile nage tuku lako baibait yani nengi naginye ile uko tukutuko mesiki enraini lakini soyo ni ole sikini kumiteka sarta ngungo ginye utuko warone na otone bane ya otone oma chekebe kebe berete na otone baso kumurwa ulimite tukukia terter miten mchele miten maturesi shagio noton miten mbuzi miten shopping miten chip ting ting uwaso ugure mpigala gire girego tinga na ongingo ise ne ba 1100 miten ngechero gotko itinye gote ne ton miten ngechero kiba 50000 miten stock yo ton ba 100000 ko tibu makini ge pesa chipo mungaret ogo chuto tugul omachi go itichi ton ne to maga equal jingegi na ni na ziba mwana on ton mapema go to mgi na mngaleke cha owindi yoyote soko matitil ticket chicho ngiri yol jigegi soko angana le soko ugi gito ugaribu genyit konye last year ulamba December yona kule kule chang big daily go meeting bi chegi kwalis mio chegi go se kige kwaljige tugu keterter lakini go une giga gimwa gi som e not ne bone ya te bone yon gi gero tibi tut not na ge tugul mati til tiket ti tano ngi yel jige gi onda gi yel jige gi ne bale bu mut agi ga si le meeting pesa ana meeting ne us stock ne bale bu pagal ana chip ting ting ne bale bu pagal mati til tiket age tugul Otina yega sile kago kachumu kwa soko roti kabese yiko seti olishe. Igo ichi chita agene miyon kutukumi mama watoto yo pea ya jari. Bora kuchinde bago chikita manasisita kwa barak. Igo ichi tumia ingele tiket kukwenu tafsiling tiptemo sinye. Aksiling ishe kyoto sosom. Ogo tiket ngu noni onetile chita age tukuligiri lege chepchepitu. So amache sigebe soko. Ogo giri yopte isoko iyo lishe chita age tukul. No anto maga yoljini gege. Mama chiku rabara wa giri enru te dite stai tila chita tiket ke til tiket chita man. Umu ito si tiket chita negiri elji gegi tuku ke ter ter.